0: baba gatagatawo obulambo okusoma kwo
1: kusoma nasogera ku Mariam nasai diri chibuliao dalla ye yava ye dine bari locatinga ere bijja biri tororo
0: Etie ne dia tie mabel
1: awo
0: okay
1: biri tororo awo jajja mwami
0: awo nitubera mu badama adora chapadora baba chapadora abo be badama
1: jajja mchala na ye ali mchala musoga
0: okay
1: ali na maingo kati be basisinkana ne bajja mu kibuli obulamu kati ate ne wali okabaleta bano ba mama bwechi
0: tata ne mama ne besima ne bakuzala ogambye wasomera wa
1: Mariam nasari kibuli nengenda ku Noldini primary yonna era nayo liri kibuli secondary najimalirako kololo hai
0: bwechi bwo wasoma obulamu bwo oba docent stage bwo yitamo otyango mwana obuwala
1: tebwansumbu wa nnyo kubanga nakula na jajjo ebiseera ebisinga salawo mbeere naye ng'omuzukulu asobola
0: okumusemberera mike semberera omuzindaalo
1: kati nkula ne jajja yali mukyala mukambwe era nga bamuyita Hajati Hajati Musoga naye nga mukambwe
0: gye wakula naye olwo lwaki okula ne jajja tata ne mama baali baliriddawa
1: kati muzeeyi taata anzaala batuuka ne baawukana
0: ne mama nga bazadde yabaana bameka
1: yanzaalayo
0: okay
1: bwe baayawukana
0: mama
1: n'atandika obulamu n'afuna omwami omulala ndowooza nalinga myaka ebiri kati awo toyinza kumanya kikyaliwoawo naye ebiseera byange okuva enatandika otegeera nga mpangaala nnyo ne jajja mukyala
0: okay n'okula ne jajja mukyala paka okusoma mu secondary yakukuuma bulungi
1: nnyo nga wamama ogendayo mu holiday n'omala nodda eni wa jajja
0: abavubuka tebaba kusumbuwa
1: ekituufu nedda kuba yali mukambwe
0: ani
1: jajja
0: abaana babakambwe ate olumu bononeka
1: nali mutiitiizi
0: oli mutiitiizi n'onywera n'omaliriza okusoma
1: nali mutiitiizi nga n'okunsi ya misinde gye akaweewo mpola
0: otandika senior one ekololo gye wamayira senior six
1: kololo hai
0: okay wamala okusoma
1: namala okusoma ate awo wenafunira eyansiima teyanganya
0: kweyongerawagenda wamufunira mu senior six
1: actually yali yandabadda nga nkyalina waka
0: omwami
1: twakula ffenna ku kyalo
0: nga
1: tuzanya ffenna ku inso bando natuuka mu stage nga alaba nyengedde
0: eyemyaka emeka oli mukirasi kyolwo bakupasulira
1: kale okutandika okulaga interest nali mu senior three
0: ng'omwami oyo yakudetinga
1: yali tandetinga naye ng'atandise okulaga nti alina kyandabyemu ebyokukwanakwana ebyo kati lumu aweereza akabaluwa nze nga simanyi nti anjagala kuba yali family friend aweereza akabaluwa kajja kagwa mu mikono gya maama kibooko yavuga
0: kaalikako naye ne katuukira ku maama
1: oli gwe yakawa muto wange yaleeta buleesi bino bintu byababa kawusala maama akasomamu
0: nezidde okunywa
1: kati ebiseera ebyo maama yali alimasanafu
0: wali okimanyiiko nti kabaluwa bakuweereza wali wakaweereza
1: simanyi nti alina n'ekirowoozo ekyo mu kaseera ako
0: era emigo bakuba gya bwereere
1: era jo gyali gyakatale naye nga gyabwemage
0: nanti kale
1: nandayiza ne mugamba maama siina kyemmanyi ha sipiidi banjodde yodde bantutte ewaabali omutabani wayagala kwonoona omuwalafu ebiki kati ye yali ansingako ate emyaka nga era n'ekibiina ali mukyawaggulu
0: kuggwe
1: by the way ebiseera ebyo yalabika yali alina mu bya garagi ng'asoma byakukanika kati biki maama wange n'agamba sijja kubonaabona okusasulira muwala fiizi ng'alina omulala ayagala omulemesa okukola ki okusoma oba owulira omuwala ono omwagala muweerere
0: naye ng'omulenzi yabadde akuwandiikidde buwandiikizi nga naye tolina tonabana kukitegeera
1: nga sikiriiko nabaga oba owulira omwagala
0: muweerere olwo maama akugaba

0: naye nno nawulenzi teyali mutyene n'amugamba maama asasula mmeka nti wezi ndi nja kuleetangayo ekitundu buli ttaamu kuba nze mwagala
1: ng'omulenzi olutato talina kyamanyi ku bino ogenze wa maama kuwummula
0: kale siniasiri awo jjajja yali yalwala kati nga munafu ng'oluusi bamuleeta eno bamutwala eri kale ng'abaako mu baana be abaali kati ng'oluusi nsinziira wa maama neŋŋenda kusoma
1: fizani yali akuweerera nga tebanaba kukwata oli
0: yali taata wange omuto ate bba wa sisita wa maama
1: abooluganda bafumbirwa mu famire emu
0: just baali connected baba wa maama wange bawe nga wonaga mulamu wa maama
1: yakusomesa yali akuweerera era obukosa oyo aba maamawo lwaki yakuweerera nga maama talina school fees
0: era embeera teyali nnungi
1: olwo taatawo nga yakola mulimu ki
0: owanga nzaala tabaddewo mu kifaananyi
1: yakuzaala yamala okuzaala wassalaamu byonna otagadde na maama omukadde maama omukadde maama alaba akabaluwa bakuwandiikidde akutwalewo omulenzi nti oba omwagala sasula ebisale by'essomero omulenzi naye n'ayimirira
0: n'amugamba maama meka tibweziti nti maama mbadde nsaba okkiriza ennoonyengayo ekitundu buli ttaamu kuba ekituufu muwala woye mwagala ne bazadde b'omulenzi batunula nga bw'otunudde bootyo beewuunya obumalirivu bwe yakozesa
1: mu kaseera k'ojjukira fiizi ze mwali muwa
0: yalinga 3-5
1: yeera agamba 15 ajja ddyambala
0: kati maama namugaa tojja kkomooko ne paakingi byatwala buli lunaku kuba nali neepakira biri eno sampolo kati ng'oba masanafu lunaku okujja n'okuddayo then nezoolya namugaa nazo jja zimuwa
1: olwo maama alinga akugabya olwo ng'omulenzi akulinako access kuba waba atandise okukuweerera okulabirira aba kati aba furi okuba nti kati nga nkitidde otyo ng'olugi balumuggulira
0: nabanga ajja ewaka buli wanyuka nga mpa sente ze naatwala enkya
1: maama amuguliddewo olugi era nga bwamulaba tamugoba
0: era nze siina history mbu omuvubuka gundi nankwana gundi nankwana yoyo gwe natandika naye paka leero
1: gw'olina kati aha ng'otambula ng'osoma wakoma mu siniya kintuufu
0: nakoma mu siniya 5
1: omulenzi najjamu enta
0: teyajjamu neteekamu olugezigezi nze ng'omuntu
1: gwoga omwana w'obuwala ngenda kukubuuza ekibuuzo njagala okiŋŋambe omulenzi ono yakuganya okuva mu siniya 3 n'otuuka mu siniya 5 nga takulabanga
0: yes
1: kyasoboka
0: lwazze ku veranda y'ewaka n'akuwaza onaatwala enkya nemunyumyamu awo n'agenda
1: okakasa otya mungu nga takugambyeko nti njagala kukulaba jangu eka
0: ebyo byalingawo naye nga mugamba maama yaŋŋamba wewebaka n'omusajja akukyawa kuba along the way natuuka nange nempiikinga interest
1: emanya
0: nti eboyfriend wange yaliwo naye nga buli wayogera ku ekyo mugamba nkitya ate naye teyampapya
1: yali mubakadde be yali neewuwe
0: yali akyali mbazadde be nga wasinzirira
1: osoma siniya 4 gituula wagiyita
0: nayita bulungi
1: siniya 5 tewagisoma
0: naye
1: ng'omukwano mungi ng'osoma bisome byamu wali tofunye lubuto awo ng'omulenzi akuli bubi
0: naye ng'ekituufu obwongo nali kati butagala wa busobozi bwaliwo
1: naye awo ensobi njiddiza maama bwali oli green mu kintu ky'abasajja tolina kyokimanyiiko ono atandika kukwogereza maama agwa ku bbaluwa ga nti mutwalire ddala
0: oba kyeyali ategeera
1: yes
0: nze muli nalowooza nti yali amutuuka kazito
1: akite
0: nesonyiwe naye noli naye n'amulaga nti mumalirivu
1: siniya 5 neegaana
0: sijjaga nti sente zaabula just nali nfunye amala
1: ogudde mu mukwano laava omwana omuto kati nga weefumbiza oba tubuulira olugendo
0: seefumbiza naliwo ewaka awo
1: Awo mulenzi.
0: Ewa kanga nsinzirira wa mama wange ngenda nensoma. Pozi kati awe namala form 5 awo nenchiva mwe byokusoma ne mbera kawe waka katenga mpya njagala kati otandika ofuna sente. Atena ensoka nenfuluma muko ngenda Kenya.
1: Jibazala mama.
0: Wa anti wange.
1: Mhm. Omulenzi noguma nomuleka.
0: Namunyonyola nemugamba nfunyeyo omulimu.
1: Nga tofunye rubuto nga tofunye okay aha wali mugumu then
0: saru funako nanyiga nakola chindo zalinga 2019 yao gamba kanzo kengende kuba nawo chali wa mwebichi nagaba ngakalo labango oba katali nyo lugendo luli yao ngo chali mommy's boy nengenda nabelayo 2019 yao abagwako
1: amuzinda lokusemberere kuba bakulira wala
0: abagwako nenkomawo.
1: Uhum. Wamala yo mwaka.
0: Ya niyale.
1: Uhum.
0: 2020 ya wonga atandika. Angamba na hilo achito jano ndabako.
1: Omulenzi. Akubile simu.
0: Hey.
1: Oli Kenya.
0: Nani nkomye wako na kuma 2019 ingabu
1: wako. Uwalia Kenya ita ina communication ina hawa.
0: Ito wakila kwa WhatsApp. E Kenya. Nga yasoka na nyiga. Nimieze jaso uka. Nga alaga mbunze musudeo nunze ose ntebichi. Gate ya abaddewo aninze kale ndoza roza nyinzo okumwera bila
1: E Kenya wagenda wakola ki wali ogenze kuchala bukyazi bwatu kana okola okola mirimu ki
0: kati na veno no dunia veno nga antu angangambye ntogenda okola mu boutique eranga kya gambye mama veno ayo ofunya omulimu gendo okola bichi actually nina ne party yawo jembuse
1: jituwe
0: mukunonye emirimu ngenda ngwa mu mukusomero lya bato bange nali tuteyo school fees bichi kinayo geza oluzungu zo munefu actually
1: mpulira
0: basanga ngamba nayo oli mwala wani nti mwala wa mama salent ne bambi ngamba desikumanyi okola nti nedda nagamba tulina wano omulimu gw'obwa babaita ni mwaju gw'obwa metroni osobola gukola nali nonya sente speed miliyoni ntinzi jedi ngaba ngamba yalinga Friday jangu ku Monday n'ebintu byo byonna ngamba nfunye ayi oba metro
1: tobuza na msala gw'ogenda kufuna
0: sabuza namanya nti nfunye omulimu musomero ngenda bera metro
1: mpulira
0: kitufu aja te wa metro ni wali bonzese wakange kina nyaka unga nalingo ya kilo.
1: Metro ni na yeri afuka kuku.
0: Nga ninofu mbila haba na veti sule chegulo. Na ugo ya kawunga kilo nga munana. Sifu mbila nga kuku mku. No.
1: Ogula. Gwali mugumu.
0: Ngoyo za uniform. Zenari manyi metro ni tula. Gwaba nebyo kulia baba aliru okuliri. Na ye wali ngobanga meidi wabana atano.
1: Rachito wachogera konti omufumbi mufumbi omusala gogo ali guyimiridde
0: gutya 15
1: nga gwe gulimu okufumba okwoleza abaana okubabika
0: olongose ne dormitory ate ofeyo manya ofeyo no okumanya buli omukyana alya gwe bapakingira gwe bawa sente byonna ebyo nga baana batuukanga ne bampita nibo batunulira booti ng'obulaba mimwa nga nsiwulira bye kwogera nga mpunze era nakolayo taamu emu ate egende eggwako mukugwako ng'ate bato bange bakyaba banja
1: fizi
0: kakati awo baasa nanyinyonnyola
1: Allahu akbar
0: anti olaba twandikuwadde naye kati ola ne bano tebanaleeta sente kati awo ng'ate olina kugenda nga tofunyeewo era yampayo emitwalo gyali etaano nagamba siddayo.
1: Ogone gukoma. No panga olugendo lwe Kenya.
0: Iya.
1: Mhm.
0: Eh, no story y'obulamu.
1: Kitugambe.
0: Kati nga sina bagenda Kenya, sina genda mba metro. Mbudde mu somero. Ninawo mukwano gwange gwe nali nasoma naye ambalira omulimu awo Ginger Road. Walo restaurant bagiyita Slowboat. Kati nga ngamba omanyi mu kifo ky'okutuula ewaka jangu eno waliyo omulimu yangamba ngenda kola nga waitress ngenda otuukayo nga bangamba kati saa zino ebifo byonna abadde babitutte naye osobola ogira ng'okwatiriramuko wano muwana abaawo akola ensobi nga tukunyigawo naye nga bangamba kwatirira wa ku sinki
1: bintu Koza.
0: Koza bintu.
1: Okwati lideo tuwali kusubi layo.
0: Angamaga akwati lidamu hao. Wali mba waitress wana haba wako zenso vi. Nga tuku njiga wali.
1: Nge kusinkeyo koza bintu goyoleza boerere.
0: Kasambu.
1: Mm.
0: Ngo obama sana afu. Wala moja odeyo teba kuwala anchi. Tine waba wambalida nchukubo kula kusinki hao mbo ya galo ufune muko. Oino kunganya magumba. Waba gula magumba.
1: Yes.
0: Kajati mwizo koze mtu kusinki. Oimi lido kubakumacha. Ojango sanze obye bali lidemu banavechilo. Katino wabitandika wa speed speed. Baino geno gambo kusavinge chencha. Nga sinki yetu kula. Obo cha savinga nga baleta. Oyo ze mtu. Oyimirira oba security empola oba otula nebaleta nebaleta kati miatuka lango luso zena nakasente katono kati mukujja nakasente akatono ngo wa magumbe jo yatuterero tagenda kutwala kati enjale kuluma
1: mpulira
0: inokulia kati ngo osabirira nnyo baba wago abawadde mira alekeko
1: katukomewo temba
2: Ebisenge by'obulungi omuli basketball, omupiira, emmotoka zampaka, ebikonde, emisinde egy'ekikugu, tennis, volleyball, netball, n'ebirala bingi. Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu lwa Africa, wamu n'emitala w'amayanja, full-time sports.
3: Asazi, negadunya. Chaji wiche chiri kuyandia monde. Ole musabio maivoria.
4: Agumanyi. Yes.
3: Amanyo mpira.
4: Amanyo mpira.
3: Chigumanyi. Kwa kupo mziba. Baina muta kati. Awafiri kubamanyi. Basi ala.
4: Ajabe rangono wayo.
3: Awafiri kataku mamutindo. Awafiri kwa wocha yao. Mkapira ngakamanyi gati ya kutuwa mkazi.
4: Adewa mtu mkumi. Ate ya sato mwana. Talamuna bibida. Tusubula kuwa mkoko utandikiru wako obulu na kuulumu nuku yungira yo. Subula genda ugendo tandika famu yo ni tukubulira ngerichi juo subula kutandika famu yo ulonji. Tutuki helero kugawa agrofam. Kufamu ya fe ili gayaza nakasaja. Oba tukubile kunoti bili noti noti. Chenda mutano, mkaga mutano, msambu mumunana. Oba noti msambu munana msambu. Ama kumya abidi, kumina msambu. Abidi tandika famu ya yembuzi obumiu. Ni nkoko ni Gawa Agrofarm.
5: Munyumbe eno buli kijjulo kitukunganya ati ufumbisa nnyonyi buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka bwonna okumpi ne w'oli
6: Omanche wetaga.
7: Ona!

0: kusaidi ya chiyungu wao waliwo ka fridge weka koma abampa ka fali sokali ne inchi sizimai nawe bazita
1: abonnage abantu abiru
0: choga kuoza naye bobo yoza bulingweza muntu ozoza yekato gatta buli mwana yekaye kama zinogai wayo mama bonna ningamba te kabichi mazi wegali so amazo ino situla twali ku flonga ya kuna kati ngo ino gambu sawaguru kizimbe kyali kya kalina
1: ogajja wansi wakada matebo koleka
0: oyiweyo buli rutu ya muntu gwoyoza oyambuka noyanika noyambuka noyiwaya amazi noda noteekamu amalala kati nze ndoza enda koleza bana abana ne mama kati nganzoka nkuba
1: eryanyoliye wulira
0: manyo mulimu nga gukyali mupyo kati manga anatero zinyuka ngaleeta ekisere ekirala kirimu ngoye z'abasajja namba iye ate zimazivaawo nganjo zengoye malo okumaliriza ngamba kati ogenda kusiimuula tandikira kubiri ebisenge oba omukyala yaapanisaamu basajja nga mulimu abasajja balala bana mu nyumba omu naye nga basiiba omu nga beegalidde buli omu kisenge kye era bwojja toyinza namanya nti waliyo abantu naye nga mwebali omu babaga saamanya nga nsiimula era osiimula ng'oli ali wali katanda ke gwe n'olongoosa n'ofulumya engatto biki nga bakutunuulidde n'ogenda n'omulala n'omulala n'omulala olwo nazingidde saana munaana siina kyenaalidde kati ndowooza bwe yalaba oba nga nkutuse nnyo ng'asooka mpaaya wakakopo ka kyayi mukalu kampi bwe kati ng'agamba kati omaze okunywa kyayi kati jangu olongoose bedroomu yange neno studio nga mpa steel wire ne bucket kuuta ebisenge buli wamu omwana we yawandiika
1: Hey!
0: Katanfe. Yeah! Katanfe. Nakuta.

0: Uganda.
1: Kenya.
0: Mpulira.
1: Kati, omwana nga bwatuuka ogenda emmanju bagamba genda omukwatirire. Mwana wa myaka nga musanvu. Genda omukwatirire, amale okweyamba.
0: Omukka gwonna gufuluma gukuyingira.
1: Omusangule, omale ofulashinge. Kati ng'oluusi oyinza okuba oli mu kiyuga olongoosa, omu ku abo abavubuka oba abasajja n'ajja n'atandika okusenya. Wano okuuta ne brush oli waawanda. Ekituufu amaka ago nagabeeramu wiiki emu ne kimpitirirako. Kati nali nava ne ssente nga nazivungisizza nalinamu nusu bitaano ebyeri. Amaka ago nagadduka mu kiro.
0: Mukyomanya
1: namalawo wiiki emu naye yali eyokya. Nga time etuuka abaana ne baagala okuzannya kati ne bagamba okolewe batinga embalaasi bakutuuleko eno
0: mu mugongo
1: kati batandika okusika amatu vum
0: gw'embalaasi. Natuuka
1: ne mpulira nga kisusi
0: nga gwe kyakuzannyisa kyabwe tena yaabwe
1: oli kyawulira nga kyekimuzanyisa omwana
0: kati ofuuse kintu ntu ekiri awo kibalabikira kyebakuwagula kyebakuba
1: bulungi amatu nagamba wano gajja kumpanvuwa negoba kirokola oba omukyala yali alazeewa sijjukira naye yalwawo okudda
0: olwali otegeera entambula
1: erinnya ly'ekifo
0: maama waasule
1: wange weyali ali
0: bwe
1: naddukayo nze wa boda namugamba linnya eryo nanvuga paka wali neantuuse wa anti wange yanekangira yandeka ku kkubo naye ng'amakubo mwe twayita okgenda nali
0: ngagakutte
1: nali mazeewo wiiki ewuwe nenzirayo yanekangira ku mulyango nti ate gwe nemugamba eri nja kufiirayo
0: namba
1: olaba omaze wiiki ewe omusomaali eyabadde testi kati ojja kukola ondaze ekipawa
0: ajubisa gwogwawo
1: nagamba mbu olaba ewe omusomaali nkozeeyo wiiki negweramu nja kusobola naye kati omanyi soko omulemu enaku nga bbiri newalala wengenda okutala naye ono amulungi nena ne gwe namuwa yakolayo emyaka emeka biki nsooka nkubira ku maama awo nga muyitiramu nga mugaa ekituufu ekyandeete

0: ngamba chichi mumpe kosimani bibayo gira kudamu okogera na ina ngamba guma guma muto manya wa kutwala katulabe ngabantu ala maka malala go gali ga mchukuyu ya soka kumpi sabubi inako nga bili ezaso kera ngo okole emirimu ejiri nomo simu lai bichi bana ya inawo babiri nanda bachili okene nga wayo kusenzele ije nalimba
1: kale kale kono
0: wanunga kale na hiru na kulumuru acha ya tandika mpola no ino kera nga no kame mbuzi ya inawe mbuzi za mata ngota ya tandikiri
1: agamba kubo kame mbuzi
0: ya soka kumbuza ewa mwe wali ye mbuzi nga hawa nyumia mbuzi mbuzi tulu ye elie Uganda tulu ndina dala naga feno tulu nda za mata ndi hati wali buzivu katinga lumwa agenda yo baka manangambo ulabia webe bazi kama ndi ndabie mze manyito nyumia mbuzi chyo vitege dembi ya mbitege dembi la yebulu unji mbucha kumachaga wakati no ogena kena nga kumacha kumine moka mbuzi ezo solofu mbila wana chai banywe bagene nga banywe de chai nchi kame mbuzi mgamba anti echo haa na mgamba echo nganyo zobu tajisobolo mkambwe wajano kolachi mkusasula kolachi katu wagala mkusasule senteza nga tenke renga mkole milimu bie mgamba
1: ya geza ako okokendeza kirele ye
0: mbuzi zane mokama mbeza ake mune chigana mgamba wano wawo vanzita sija kusobola katu wabwe mbuzi nga soka alaza olulala bako maone bawe ne motoka zaabwe baba genda auto nga ngambo manyo genda sigala wano okuteyo pick up walo je baletera nga mwe bikuta
1: ne motoka
0: kati mba ntandiko kuta awo bali wamba wifi mama ange nga kubira video call nga ngamba yi ngoli mubira waliwo ndeko ka pick up wagulu ali nga mukolera bwenti ah ndi wano ndi okola chi nkuta okutaji motoka yangamba ye ya pulani wotoka ku basi nga anti watategedde tukolese pulani kino mwa mama sida mu ya dechi kulu basa za tiketi ku veno ne bajimpereza ku simu ewe wo muchukuyu nadduka ku macha
1: baba
0: kasama malaba nga ntande sogwa washingi be agamba gwenu
1: ebina gwera sibirudi
0: Wala mkazi yansanga mkubo na lingenda buwenti. Upaya liya dachi machi yansanga nkala kala nyesa wakata antomeli. Nambu zola gawa ni mugamba ngenda wafi. Nangamba mweba wala bebe Uganda muliba bichi. Na hete yanku ba.
1: Ni ntebe yona ensawa yona ajikebele.
0: Te yankebele ya limu moto kanga mwayombe. Nagamba kangende wakansa ngengo inache watu tendoze. Wanti wange yali amanyi. So tayari kupresha. Na sayengo inache wabio jaku njabano onya. Na pita ko. Wabula na emisinde.
1: Paka kubazi.
0: Awo nafuna bode yantu sa kubazi.
1: Wenchu. No tu kop.
0: Wetambula nengo mao.
1: Katuwe wada no damudia.
0: Kati ya wena kwa mao. Tu damu tu connecting anu mkulu.
1: Ovonye wenye kechi mala. Newe insasiri la katitebeleza gubade wano kumulira ane Kenya.
0: Era na gamba abana.
1: Abana abali Saudi miskini.
0: Woli nyabas. Kati olelinga miake vili jino kugwera.
1: Toina oda.
0: Kanza na gamba yansene wailiwe gani.
1: Wakadame Saudi toja genda.
0: Nafuna sampo.
1: Era beba mwabo msai mweru.
0: Babi.
1: Kati ngokoma wene Uganda.
0: Ya, ngokoma wo. 2019 yao ngaguwako, 2020 ya mpola mpola hao kati okugambia dalante mtu wifuse serious mu COVID nega gamula ngambo wae kangende mulabe ko leero echiloche nagenda rebasiba
1: lebako la loko down
0: ngolona mama mulimbye ntingenze la mkwano gwange
1: kati omulenzi yali akimanyi konti ogenda yo
0: ewa ewe anti yansaba nangamba jamu ndabe ko bichi.
1: Era ita na wasa. Okay.
0: Na yao ga ina kazi go yafuna. Kudanga pangisiza.
1: Ogenda.
0: Nyende wa kama mama musibula ngenze kulaba kuba hawa. Waliwo mukwano gwange nga mama amumanyi toyo ye. Bwemba na ye mba safe.
1: Waliwo omulenzi lwaki walinda obudde ne buziba kuba okulangirira COVID bwali buzibe kitegeeza wagenda na intention. Za kusulayo.
0: Yes.

0: Okay. Kakati kili zota andikena mauli da go kubutaka nga bulijjo. Binobyo na mwagenda kubitegerera nga bwebitambula sawa ya kununula. Batugamba kino ekisanja, kisanja no sleep. Na ofisi ya local government. Yebalagidde ddala nti teri wadde okubongoota ye sekendi. Abalala bayinza okubeera nga bo bakyali mu busingizi. Babongooseeyo ku sekendi naye kasita baabakwasa ebifo bati. Lwakuba omu kye bamukola e Masaka eyo nkoko baana. Omu ab'e Masaka kye bamukola nkoko baana. Naye owookubiri yagamba nze ntalaaga siina kye muŋŋambayo wadde. Ngenda tuuka mu buli kitundu. Kakati tuba tutandika n'amawulire ga ku butaka ne tulyoka tugenda mu nsonga ezisigadde ebyakagolomolo nabyo ngenda bikugamba. Waliwo emmeeri egenze maaso n'okubeera nti ekubwa ng'eyita mu Strait of Hormuz. Eyokusaidi ey'eggwanga erya Iran byonna tujja kubitegera maaso awo. Katali mu nteekateeka za kumaliriza enteeseganya Ukraine kyakola Russia nakyo kikambwe byonna ngenda bikuwa mu ssaawa ezigoberera naye tusooke tutegeera ebifa wano ewaffe.
1: Gano, ng'emawulire agafa ku butaka. Manya ebifa mu Uganda. Nisi mazingo wa Afrika ina. Wano mu program mpulidde Kamenya.
0: Program mpulidde Kamenya tusimbude.

0: kati zino aya za Qur'an ze tusoma olwalero
1: tuita kunguru
0: just tuita buyisi kunguru naye amakulu akajjudde ebiru buli olukya sheikhe Allah ina empaja muwa mu tafsiri nanyonyolanga oyinza okugaa nti ye bulijjo kino bwekyo kitegeeza nga sheikhe akuwadde ki
1: tafsiri yakyo
0: kati naagaziwamu okwo Allah naaba nga amuguliddewo katono tugamba nti wallahi ate ono atuwadde faida atuwadde ekyokuyiga kyamaanyi nnyo zibwe nte sibe mbadde njitegeera kukiraba kati n'omulala naye najja amuggulirawo bwatyo n'omulala n'amuggulirawo bwatyo wama utiitu min al ilimi illa qalil temwaweebwa kumanya okujja kakatono ennyo Allah bw'atugamba mu Qur'an nti okumanya kw'omuntu kusigala ki
1: kutono nnyo
0: kubya Allah tabaraka wa ta'ala na
1: tuyanze nnyo tuyanze gya mukadde wange ndala ensonga eyo gyobaddeko galo omukulu omu endoozi yabadde twayogeddeko kigambo kyessanda nga situmanyi lwaki sanda zine
0: waje kyava okukiyita
1: omu yagenze buli omu ayina version ye nasubiddwa nnyo nadde ndooza nti mukulu sadabu kitata mukwano webale nyo balida nalabyeko ngaera nendoza nti ayagala kutuwa ku makulu ne wabaawo ku bubakuwaddeko ku makulu ki
0: yabadde Sheikh Taha Buyondo
1: Sheikh Taha Buyondo oh barakallahu fi
0: Sheikh Taha Buyondo imamu awo ku masjid Taqwa yangamye nti okuvedda nedda engoye zino zisikibwamu abantu zatungibwanga na mpiso
1: tungafuna piso na mungalo zinyingi ngati wali machine
0: kakati ekikolwa ekyo bakiyitanga
1: kusandaga
0: kuba kutunga olugoye kati olugoye oluba lutungiddwa mu ntunga eyo ne luyitibwa sanda
1: kubanga balusandaga
0: ge makulu ge yampadde Mendoza wawuliriza abalungi bayinza okubayo nga
1: ayinayo version ye nga ayinayo kigambo sanda nakituwa nenaffe netukyongerako omanyi oluusi abantu bano bayinanga ebintu byebakolanga bamuzeeyi nebabituuma nekimanyikwa kati ngaolaba edde omuntu nga waba avuma omuntu amugamba nti jjawe foloma fukogafuluma nga y'omutwe nga kyakitegeeza nti omuntu oba ayina mutwe munene bwekyo twakitwala so nga ate nti efuluma era bajjajjaffe batugamba nti edda abatunzi b'enkofiira olubajja ne bagamba nti abaliwo okwambala enkofiira kati bafunanga akati kubatungira enkofiira akakati ke bayitanga efuluma
0: mashaallahkakati
1: omuntu agati jowe foroma so nga kabanga
0: kati naye kati olwaleero oli bwakyogera nti asuubira nti gwe mutwe omunene
1: kale ndowooza nekyo kiyinza okuba nga bwekityo basandaganga busandaza so tweyanziza nyo tweyanzige
0: sheikhebashekhababaako abo tubebaza nyo abawuliriza babaako komenti ze bakola ku misomo gino tubebaza nnyo yatusaba Allah basasula obulungi
1: allahumma amin nakati kantandike bambi n'omukyalo bali babiri omanyi ekigambo waliwo omuntu wayinza okubeera nga alina ennaku yandi agadde okumugambako ekigambo era nfunye ennyoko abantu nga batwebaza naddala babeera nga bali munnaku anoonya gwanakigambo ekintu naddala ekigambo ekikwatagana ku bufumbo oba olaba nakyo ndowooza tujjanga kubaddamu bambi kye tuba tusobodde kati noonoagamba nti sheikhe nti omwami twa myampoowa katumaze emyaka etaano mulinamu abaana babiri naye yandeka mu nnyumba ebbanga ligenze emyaka etaano nga gyamulese mu nnyumba naye yamugamba bugambi ekigambo nti genda oba olina akuwasa akuwase bwe yakoma n'agenda emyaka etaano agamba nina abaana ate abaana bakyali bato bali babiri abuuza nti eyo talaka eba yayingira akoleki ate yandyagadde okusigala mu maka muno kubanga abaana talina jajja batwala ne bandibadde afunye musajja abasajja tebaagala baana kati abuuza akoleki
0: ekigambo

Bajita pale FM chukumi mumu sambo kamza muenda ekula elio muntu wabulijjo. Waliwo ensonga embobyo mutwe opoli awo jenjagala tukubaganye koko kubirowozo olunaku luno olwalero. Yensonga ye dembe ly'obuntu mu ggwanga lyatu Uganda. Wetutuukidde olunaku olwalero nga ssentebe w'akakiiko kano akalezika eddembe ly'obuntu omukyala Mariam Wangadi yawandiika dda ekiwandiiko ekiraga nti akadde konna yandirekulira. Ekiwandiiko kino kyateekawo embeera ey'obunkenke n'okubaganya ebirowoozo eri abalwanirizi b'eddembe kayingo ne bannabyabufuzi nga beebuuza nsonga ki eziyinza okubeeza essimba eziyinza okukaka ssentebe w'akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu okulekulira. Sabiti gye tukubye emabega era Mariam Wangadi yalabikako mu kakiiko ka Parliament. Bwe yalabikako mu kakiiko ka Parliament yali ayitiddwa abeeko ensonga ezannyonnyola oboolyawo ku bitambula naddala ku ddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Uganda. Mariam Wangadi atulaga nti sofa waliwo ebitatambula bulungi mu kakiiko kano akalezika eddembe ly'obuntu era nga tannaba kuyitibwa mu kakiiko yali amaze okukola submission eri eggwanga nga asaba omukulembeze w'eggwanga yeekenneenye engeri gy'alondamu abakiise ku kakiiko kano akalezika eddembe ly'obuntu. Bwe yali ayogera Wangadi alaga nti abamu ku abo abaweebwa obuvunaanyizibwa okuweereza ku kakiiko kano akalezika eddembe ly'obuntu beebo abagudde mu byobufuzi, abatalina mirimu, abatalina suubi lyonna nti oboolyawo bayinza okuddamu okusituka politically oba ku saidi ebyobufuzi. Kino kyaleeta amaloboozi gaali mangi naddala okuva ku ludda oluli mu gavumenti, abamu ku babaka bali ku saidi ya gavumenti ne batuuka n'okugamba nti Mariam Wangadi yali ayisizza olugaayo mu pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni era nga bamuteeka ku nninga agende maaso n'okubanga yeetonda. Wangadi teyavaayo kwetonda olwa statement ze yagenda maaso n'okubanga akola era ne bwe yalabikako mu kakiiko ka Parliament statement ezo teyazijjawo wabula yagamba nti bezanyiziza munansonyiwa. Kololo yajja in fact yatutegeeza nti waliwo okusika omuguwa wakati we ne ba commissioners abatuula ku kakiiko kano. Jukira mu bigambo bya Wangadi bwe yali ategeeza nti abantu abasuulibwa oba abaweebwa obuvunaanyizibwa mu kakiiko kano akalezika eddembe ly'obuntu beba bagudde mu byobufuzi ate nga abasinga ebifo ebiriko ebyenkizo bye bifo ebirimu ba commissioners. Kale nno nga tulaga nti bali kabwanango ne ba commissioner era ensonga ezo tuzze tugenda maaso n'okubanga tuzibategeeza obanga tuzitunulamuko mu ngeri ezitali zimu. Naye newankubadde tuzze tuzikoonako tetusobola kuziyitako tutyo tutyo kutwe. Tuba tuyina okukuba ekifaananyi ekyawamu nga twebuuza biki ebiyinza okukolebwa okuddamu okulaga nti tusobola okulera eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Uganda. Kubanga akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu ke kandibadde nga engabo esookerwako okuyimirirawo ku lw'eddembe ly'obuntu oboolyawo mu ggwanga lya Uganda. Naye ate nako newankubadde nti akakulembera mu kiseera kino naye atulaga nti waliwo ebitatambula bulungi ne mu kiseera kye tukubye kamabega nga tannaba kutubuulira nti waliwo ebitatambula bulungi waliwo abazi bagenda maaso n'okubanga beemulugunya nti baliko ensonga zibaleeta mu kakiiko kano akalezika eddembe ly'obuntu kaziwulire naye ne kazikandaaliriza okukakkananga abamu tebongedde kugenda maaso n'okuba nti bafuna obwenkanya.
Banabi abufuzi wabayo kuogera kachiko kana kalezi ke dembe ly'obuntu sike kokanti ke kalina okuwanirira eddembe ly'obuntu. Eddembe ly'obuntu litu kakatako buli omu okuliwanirira, likakata ku government okulikuuma, ate kano akachiko ke kandi badenga akalondozi ke dembe ly'obuntu okwetoloola oboli awo egwanga lyonna. Naye waliwo akaseera banansi ubavirayo ba batunulizi b'ensonga zino ubavirayo ngaga nti akachiko kana kalezi ke dembe ly'obuntu nako oluske fula kyesirikide ne katavayo kubako nsonga ze kogerako ezetaga okumulungula naddala ku nsonga eze dembe ly'obuntu ekyo kulabirako. Report says this is gonna maso nokubanga ziretebwa obanga zikolebwa obanga zogerebwako ez'abantu abagenda maso nokubanga babuzibwao obanga basibibwa mu ngeri etali nambulukufu bulungi ebikolwa ebiraga nti oboli awo biti obola eddembe ly'obuntu gamba nga abamu kubasibe ababakwatiddwa okuleetebwa nga bafeenya abamu okwatibwa ne baterekebwa mu budukulu okusukka mwezi essaawa ezirambikiddwa mu mateeka si kyekyokka n'abamu kubasibe okusibibwa ne baterekebwa mu bifo ebitamanyiddwa mu mateeka kakati nga bannabyabufuzi oba abatunuulizi b'ensonga nga balaga nti ebyo byonna byandibadde byogerwako akakiiko kana kalezi k'eddembe ly'obuntu naye kazi kabeera kyesirikidde naddala ku nsonga ezifaananako bwe ziti gye buvuddeko ku katono wabaddewo sitoole ebadde egenda maaso n'okubanga etrendinga ebadde ya mubaka eyali omubaka wa Butambala omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi bwe yakwatibwa mu ngeri eyali eyamwancholo gye tusobola okugenda maaso n'okubanga tuyita oboli awo nga ripoti zitulaga nti yali akwatiddwa ebitongole bikuuma ddembe era nga tulindiridde akadde kona agende maaso n'okubanga atulagibwa oba aleetebwa mu mbuga z'amateeka. Mu kaseera nga tannaba kuleetebwa mu mbuga z'amateeka bannabyabufuzi abatali bamu naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti bazze bagenda maaso n'okuba nti bateeka abakulu abakwatibwako ku nninga ng'ababuuza bannange Muwanga Kivumbi aliwa okubuzibwawo kwa Muwanga Kivumbi ebbanga ly'amaze nga atakubikako kimunye nga bagamba nti ebyo byonna biti obola eddembe ly'obuntu naye nga byonna babyogera naye nga akakiiko akalezi k'eddembe ly'obuntu ko nga kasirise tekavaayo kubaako nsonga zikwogera kakati ensonga lwaki abamu ku batunuulizi b'ensonga ezitali zimu ku batunuulizi n'abalondoozi b'eddembe ly'obuntu baga nti akakiiko kano akalezi k'eddembe ly'obuntu nako kabadde kajja kagenda maaso n'okubanga oluusi kesulirayo gwa naggamba ku nsonga oboolyawo ez'okulwanirira eddembe ly'obuntu n'ebirala ebize bigenda maaso n'okubanga bitunuulirwa ngawo bimanyi nti tetusobola kubimalayo byonna naye ngezaako okuba nti nkugirayo ebimu ku ebyo bye tusobola okugenda maaso n'okubanga tukoonako kakati y'ensonga lwaki mu ssaawa eno esooka njagadde tukube tooki tufune ekifaananyi ekyawamu biki ebiyinza okukolebwa okwongera okuwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga lyattu Uganda. Mulimu ebimu nga gavumenti yeteekeddwa ogenda maaso n'okubanga ebikola, mulimu ebirala nga ffe bannansi ffe ffennyini ffe teekeddwa ogenda maaso n'okubanga tubikola, ate mulimu ebirala oboolyawo ng'ebitongole bikuumaddembe nayo biteekeddwa okuba nti biyimirira ku magulu gaabyo abiri okusobola okuwanirira eddembe ly'obuntu oboolyawo. Bajita Pearl of Africa Radio 10:17 ekula eryo muntu wabulijjo eddembe ly'obuntu lyogerwako across the globe nti oboolyawo terikoma kwogerwako wano mu ggwanga lyattu Uganda woka. Eddembe ly'obuntu lyogerwako ku mutendera gw'ensi yonna era nga n'ebibiina bingi ebigenda maaso n'okubanga birwanirira eddembe ly'obuntu ku mutendera ogw'ensi yonna. Tuzze tulaba abantu bangi oboolyawo nja kubawa ekifaananyi ekyawano ku butaka abazi bagenda maaso n'okubanga bakola reports ezitali zimu nga balaga nti eddembe lyabwe lirinnyiriddwa oboolyawo mu mbeera efaananako bw'etyo.